0: vermi ton sin ak pakwe.
1: Ah, epo wa.
0: Ou veren yon le gosin, po di je mi men wele a soukwa se poton sin ak pakwe. Ou ve ene ene le emi khadi yon wa igudo o. Nou be meton de le tin. Bo minon blo be no dindi a minon mano nou dagbe wen. Bo do sen kuyo menon bo nou dagbe lo o. E konon zon, bo gbeton yon lankan le enon gbon fiene. Bo nou nyanyan wano mito, di nou tele mo. Mi mo nou nyanyan ya. Bo khiyado kanta bo jodo, ba yu rondo ene on. Gwe to me do me bale ren on. E nan gbon ye kan mon koton men. Bo blo nou e ren nan blo do nou ene wè khiyay ou. Bo nan ze man vodo gbe zanto e man. E gosin fi ene on. Mi se homen kwe e o nou e lo e so nyon an. Ma be e so yu kondo zon kota. Nou dak be yesi. Lo e wè ka blo nou ene on kudo on. Gwe to e do bi ba wewe e. A lo gbe to a da kakoto ren ene tiyan nou mon koton le. Bo nan zebo wana, bo nou e nou nyanyan bo ton si nou iwa ene o me yo. Nou e man vo, gbe sof gbe meton don fun le yon. E ren yon abyo ak banto ime. E vo a, wi men gbe to e lote, bo sun wanyi alo yon nou e ayin. Ba mondo me di, e di yon, e mi hen minan dasi alo minan dasu. Ma komodo kbo bo da o, bo gbon jan, gbon ekwe, gbon jaki, gbon so. Alo, ak bon makeri tu gbon ekbe, bo gbon piere tu gbon so. E nan zomba ziza, ene le. Ekpo wikpo kokpe nou mon koton le o. E nan don nyelan do bi ok bezanto eme. Benay ou ven we. Konton vive meton. Konton son je son fon. E men komi ton le do da yi. Ekbe din ton. E nan don kou anou men. E nan don ou ve wanou men. A yi jen we elo ren. Men de yi jen we elo baso. Do ba nou to le gon jen we elo yi. Bo si houton alo yi je son. Lo konton sin dali e rome on. E ne le bi ma waya. Ou ve ren we nou le gosin. A si ak pakwe. Oui mais e mi wa pe do aso abotai afoyon wa de ana wa gbon basu mi tona vo e me ro ton na vo wi lo ana vo bo mu komi bi tona iti ni we wa de lo vena e kado e ye me bai ho gbe we to doji ton flafo e na zon be na ro nyanya kwe ton ni we o ni kwa ma chite do wa de wa yo e he na do we sun kan we kakaka bo na wa wa nu e ma inu ya do gbe zan to e me e do ase si ta ku na se bi si ta o e ma pe we de su o wa o e ka re na henu ble nu esin vik pe vi e wa gbele bo ma mo to nu de ayo asisi e o nu ku ke so do agban menu me e o me lonu ton koro yunyo e ma wa de bo win do do o e reon e na blo bo na ze nu ku nyan ka mo ma vo mo koton soro gbezan menu vik pe vi e ne wa gbe e ndo e ze u ve mo koton do vi mo koton sin gbezan me bo nu do e do susu e bo flafo meji ton meji no ton le e ma ya o gbosir la do vu alo e de su gbe to e ma ya o gbosir la do vu di me da ho o tun ba kola o le do hun o me ti len u ve do po do po mi ton le do mi mo we o ali e nu e no go sin le o ye gege o su po de ne mi fanu mi ne e po e me da ho o tun ba kola o le do alo kan e ri ka ton 97 25 20 91 Allo 95 18 91 23 yo. E nan le ti me gege ton mi. Me de le no ti. Bo non do ta dag be bo. Me ton le no ko wanda e mi. Be non fi pe do fon. Ko ene e wadu e nan zon. Bo gbe to re on. E nan je gomen we. Male male. Do e ye mo de bo duwa. Allo e lo mo do biba bo ka mo ali ton an wo. E re nan ze nou kou mi an le be pi do be zan to e me. Ba nan do ene o gudo kakaka. Bo mi bi na yu fo. Ou fè o, fye de non le gosin yon, ye fò kou lè nè. Vwi me e vla fò ada zò de men. Ben si nyon watu e ou, men si si tu e ou. Bo e sete men nou e bo sò wedo a gaye o. Kakaka jifo, wè jen e kou wanda gwe nan. E nan jè wèzoun, men wèzoun da gye e bi kando wè kou jè. E nè wè nk pataken. E ge ge ge ge to vito si miton, mi do mouman wè e hòmè di. E rè an, e nan jè yo tu e nou. Bo kanaze a yi tu e sin ou. Bon nou kwani mam mon nou konje do e ou nou nyanyan diye gugbo mi we wo. E nan nou do nou dagbe le bi sok le we. Wakou dro wajen nan nou bakwe. Wajen nan nou do adime vi. Wajen nan nou moto dagbe dagbe le me. Bede nou nyanyan wey nou mon koton. E do ali kron sou nou ye desu ki ten betone. We nou e ado nou mon koton mo we yo. Ton do me di e do nyon nan e mi ton kwe me fi ton le bi kwe ji chinchon. Nou do kpo de ase koublo wo. Men da ho e do e inkouton to mi ton me fi. Do von e komisari a fi faji ton e, do kudo nou a zome kwen a khosu ton to koton group de yo. Nou to e awa yo, e hina le don ouve wa nou e. ya lo pare te o wi me e nu awa bo yan kwenu me a kwene wa iton e hena le yu bebe na le sonu kumi anta gban to ni e na de lo kaka bo ku e do na mondo e mindo bio bio wa e dia edo edo wa sun ba edo bio bio wa sin de vo sese e pacha e wen yete wi me e azo de we janu e wa kwede da le ko bo janu be vivi nu kwe ba mondo man ma ha ha pe che de yo mai ne kwe mai hena yu be bo ina gbon we ne o me ona le su alipo enele bi ku do so e ka bla wu ba u ve wa ro po su eso ni mi po bonu mi ni mo me da ho o tun ba kola ole bonu eni u do ha mi ba na donu mi donu gbo e edo di do we o de le na chi do an tegbe a nundo po ma we ne mi po gbe wi wa fi o ton me we mi po fi e ron ju jo wa ton go si on mi po fi gbe wi wa ton na mi po de wa gbe gbon mi po de ede su e ya so pon nun bugdo e me mon koton e lo bene to mi ton me fitin mi de su mi ton nome di e kuno mo keke ton osi mi ren mi na kuku 97 25 91 alo 95 18 91 23 me tele mi na mo nun di o ene e ron gbe na awon ni to be e ku afo wa bene to mi ton me wi me e do to tamon koton ti bukaro ufe alopa lopa de me ati ayin sun ati ayin yun o tun ba kola ole mundo po wi me e azogbledo wi me e ndende no ro khesi do eleyo

0: ti wa kan ku abo
1: yeli
0: dede bo
1: yeli.
0: Dede bo
1: o ahuno
0: nsio
1: aloti berna alamiala
0: eh frebe
1: ahuno
0: onwi akondo o mena mi egwe mo
1: ndo na spiala we de
0: chako
1: cheke cheke
0: e vivi na mi me to agata centre lelo
1: ebe po ye to yabi yabi
0: agbele polo
1: a mi do pa na jiwe ya we
0: frebe o nu kambio de te ayi
1: eh o ndo
0: cho kan lo tru e ma ka gan mo na goa.